0: yoga climb về đầu tiên là bằng cái bằng việc gì sewa bao bằng bằng ấy là si sewa dulu berarti tim homas bằng cái itu society bằng cái ini ta isi kapal perang pon mana ang take do việc gì abang putin si invest bani về cho chơi isi a group là si group energy bila group yang saya jatuh claim nang po society mission ni fan bang ay lahi ke okapran mission na si society pa mi nahi mati kali bang lang ni
1: kalang kalang
0: lasi first ke okapran mission na la an si ajat kam le tum claim ji kapur hi ta claim unji society homa sa kam claim lasi abang putin na lasu claim lo pula tum ili tum society ili tum homa sa bang ke paprang vek ji
1: pompenang li pulo meditation po. Meditation claim lo pote munitum ining da ding upo la pen kamathas ta me jakong dui pula si la apor ka dure pigatom phan arni silong kan minute la meditation claim nei
0: meditation ke matto 10 to 15 minute 10 to 15 minute cha cha mx la het nang bo do join nang pula melo la le youtube long do la guide meditation pe ni do la guide meditation la la la da pu mx la do thang claim nei lo la aram pilu
1: yoga ke claim pen ili tum kamatha kisung matera stress pujok unpu lasinang lihin pen la solam
0: pisi oh yoga claim de like stress free violent free like dol dovek mulo la claim ver lo like stress tension la hai violent la hai bangge mane tumi tik dag ma severe dat pu nang li hopta si la so ke claim lo ko masi nang li hudak pen si kachelar nang li 42 de tijida ne wang practice ver bete mane tini ma sari ma afi de nang li nangli mena hai di 7 days amo si nangli result chel chelongi 7 days jitu yoga course ender pe nangli hai di 3 ghanta la 6 days jitu happiness program pudo art of living long hai di so happiness program me lupte nangli mena kache lar ma si theklongi asi la su practice wer lu putte ekai ding pi fan hai di isi mane situation long accept un lo jo copy copy situation ma di aja situation da nangli accept un lo etum nane son la thek tum situation la accept ni mate tita nangli yoga pranayam meditation kuri lo ini situation ajat along kiduk kisung da nangli la fashion lo la lo yoga men ali bang la lo
1: hello non malo ma kai ke la tangka maha kupine ka dure pen ta kamatha kisung lo kok ditik pong ke kisung do uditi la ben de kapre kapre friends de me a problem do uditi lo la si so long bang nang lihin pen thanji masa la ili tum yoga ke claim pen la heart mate la inning he inning apan kwana le do lo sa la
0: la heart yoga claim de la heart kis heart pe nete he di mane slow slow pe he di hai mane heart pe no sinus kis pe no e mane akeng su pe no mane are mun de di paju paju paju pe he di la bhai la ya ji ji bang he di nang mane kimyang thek se o la si la ke si pil ho ku pil ho pulo la hai ke mane he di thi wan ke pamiu ne he sita ke cheng cheti su bang he di la hai heart pe ne ke su ge di men ke lalu sudarshan kriya pe ne meditation la hai bang ge kuri ne kai ta in emena fan he di isi akang thir so si mane ju ma matha panam bo
1: kala kala yoga ke non ke school ma lo man ta dolam lo le pen te pinano somartum sta me non ke school long pen chali dun long po do claim bam lo sita me pinana tu mai chini o ela o somartum si ke claim chor nei ma a ke sar dum si ke claim chor nei ma mat a ke the tum si ke claim chor nei ma la so bang pinano tum thak ke la
0: yoga ke dag bang ke is abi nang li bihek pen ho ke sar anda claim un la dag ke islason limitation sita ke claim ka practice bang aji ji ka different so martu fan asap do sta yoga ke mane sop na claim un na son di like usu pot claim nu la son hin nu like sarbra pot claim nu pola son na boundary bang ave yoga ke yoga for all a behave the pen hu ke sarn da yoga yoga bang claim me ta yoga yoga ke kadu ye muni te da ke e religious alam velo usu alam velo sarbra alam velo yoga for all la si pining a concept la si yoga for one earth one hell la so concept si pining mang government tum en pon lo
1: ta pulo pirthe dang non ke si thang plu man pin lo bon ta ili tum kar bia khe tum non puan ta kapang kri do la la si nang lihin pe ladak ku pisi pui ji sar la ili tum kar bia khe phan yoga a phan important ki pi phan
0: karbi tum ta claim lo non bedang an ke sita ar kin mane le at unela la so gyan knowledge ki piba

0: nitum charli ponlo prangsin tum ki charli tamke leke pedicure manicure after tendum facial charli ponlo hair treatment charli pon mane bangen dandruff ki ong tung do mane hair falls ki ong tung do mate ge achu ke pang phala puta do ola sil higher treatment ko son step by step tum ni than ponlo la pen akele lake munitum non lom most of them along tum stress ki do join body therapy personal taxi munitum akinang to ko join la hat ni tum charli pon thulo la pen charli da the pk ako ason pen ason technique ako upgrade bom ason sini matha manin thek pon long lo ha da ka charli chot puta kali je ako kar charli pon thunangi ason do pik pini isini tum aprang keypad mobile long lo sta me non a pikini tum ke ako ansu se sin tum ako a missen mobile long thulo asona taxi ni tum beautician tum kachali da bini kachali dat kali pinap ta asona suni tum sonsi kachali nai ako step by step ong tu bom la sonsi chi thek long la so pos ya ko del hi penili wang tu dat ako dak asam long ta ako ni chali thulo ni kan si ke la pen dat si ko ni mitha ma ko chi khuli pon thulo
1: me pik lo nang li ge thanda malang the dang ti puthot ni li nar ju thik lang dang te jong se pangri pangdon hei huya huda son nang li ko mane phan ka pa pang e ji pulote nang li ko pusan se ge klem nang ji ang ton pena lam thanam ik ji ma
0: pangri pangdon ke nang ji ahut a kinang sot la phel lo je pangri pangdon de prang hopta is ye plans along pan preparation as on the taxi men nang li mahang mate ajada son ta nang li program in future program jong se do kok puti aprang ben sikachi dang son thotsi nang li ke pang en hin na thuta nang mahang aprang ben sin nang li sapha long nang ji cleans long nang ji la ka do ka ve process la ke either 1 month either less mane bc la ke ne sta me kom na sta me iru yan ki nang li por chi pi nang ji la pena phi nang li mahang ka do ka ve cleansing facial pukuri eta pita nangli arni long ki dam kachire ake nang sot pima nangli phanang mahang ka do ka ve nang safa et luputang te skin kang arpena job nangli arni adung ki dam mate me adung ki dam lake nangli skin phan ke ka ki me da sunji ni tum thek long chila hai ka do ka ve ti tum chilang pon nang ji la that the pike makeup process wang tu po I have tum pulo je ni mahang pen chilon ma chilon le mani tum man trial na pitha first ko asin tum trial pila trial pida pen ko pi a makeup se lang han ki suit ma ko pi face structure pen se lang han ki suit ma ni tum lang pon si la da da pisia ko hala ki pang air ni ma te alang li ki bia ni pu sa programmer ni pu san tum dam tu si pang air dam tu la so ki pang air pon la ke first ke skin prep pu si puji la ke first amang skin ni tum study amang alang phan moisturize ni tum la kado ka vi ni tum clamp on thu si appearance ni tum step by step tum make up na thu ni tum pon thu po ki cheng si la ke nang mahang moisturizers ni tum en vek nang ji ni tum la hipo he did a peel of jones skin dry put in tum la so skin dry a teng pen si alang phan ko pi a moisturizers ki en ji ma la so skin a teng pen si anu tin sa ka pegan I have to get dry, oily do combination do. As the last thing, pencil to products in wipe on po. La pendada PK alang pan. I have to serum and itum serum people and skin ating pencil. La pendada thing ke primary and pon po. Primary that thing pen ke la ko do kawe ki set up an ECC ki hi hut pele akola setup take ko along isia cream and peel la bukali a por ng isc ki hi a por like 5 minutes into ma por ng a skinner lon tum la fill up pa me panai pa me ansi a son ka pek ni tum hipon men primer that pen foundation ni tum hipon foundation that pen ke along li jong si mane a mahang shape ting pen je mane ke u shape do mane v shape do mane ke square shape do la so ting pen si ni tum along pan sa skin along pan character ni tum clamp on la that pen ke blush ke clamp on eyeshadow I have tum ke eye na thu si am bigna thu si lang tum pa prang pon makeup I have tum ke ka do ka vyam hang tangla pa pc along tum a make ke a pnc clamp on madola ke mitang anutina mitang atelena teng pnc clamp on po la depen last la ke along tum han spray do isi makeup setting pudo la so spray ke ne pa lapen la ke long lasting upon la ke gorom din mate kaphang ok ani ke la ke in ivang der po sil hai ka do ka ve pen ki chok ji phan la so spray ke nang so do la
1: mi pinglo nang li ge thanda malam thi tangte puthoni linar ju thu igla kapang e ke jasemet ke swarlo tum se ason pusa me ki ong la si swarlo tum phan ki papang e along ko pi pi ason dolo
0: swarlo phan ki pang e

0: Thai massage la ke kadoka veda chini la ke bed long kali floor long si mattress ni tum bipon si la tum pan cracking stretching pen si ni tum la tum pan bipon massage kali la ke just stretching a kind of yoga type ta pudam de ta me la tum pan ke cracking pipon po la na si a backbone na si notes na ni ki hili do ma ka ve ma la pen ta chini pon la tum
1: Missen lo nang li ki thanda malam the tangte puthon ni lina ju thu ingla la nang li kapang e a hor mu he hui ke konat pen se ke wan iklo
0: ni li kapang e ason ke pinang an ni li thekdam long lo da akisung de ni phang adim long mat ka kisung ni phodam ti ma ni tum alle phanjin tum claim pon lo la pen muni tum solo tum hanin tum service ki pi phanjin tum claim pon lo ti ma stame ni tum ason a hor mu akinang pen a join ni tum dak ai hakason long pon pe mate wholesale pen ni tum ke long pen pe join ni tum ka six hak do la pen a jok man tu ne ki ni tum ti ma pur te bok het ni tum dak dam la pen hadak taka vidat an ki ni tum go hati long si ni tum dam la pen agency tum ni tum a parlor long visit vang vang light company pen L'Oreal pen Matrix pen Strix pen tham alang tum vang si ni tum pan offer nang pizi ni tum pan lan order ti ni tum lan tum pan provide ji puta ni tum pan vang si dang im tham tham parlor long sa ni long det kali sanut ka prega parlor long sa dam pu si chini lo la si lak tum pen si ni tum contact dolo
1: tangte nang lila soar lo tuma pan kapapang I anat ki claim bom along nang lilong nang ka chirap don la pusonta doma
0: nili kicheng pangching ponhot kini milimithang sinili klempon lo pinaan klempon dat pi ayak tum sorlo tum nakka charju pondolo je training pg mapusi la sialang tum phanta kiching cheng ni pipon piti ma sanona phi kini inut bhani pusa pipon bomlo nakar jo ling ta alang man chiklo yon thoma course do chiklo yon trok do ninkani si do la pen ninkan ki thom do alang tum ko son ma kini links ni pipon lo la pen la dat jong se mane bang ni li aka pek long claim kle dang la charlie bomb lo la pen dang claim fit po potum an pan kini lia ko bi pon thuse lang tum as a salary system lang tum an bi pon thulo
1: mi pek lo nang li la pusana bar sai ki bi pon apot tang te ko man ne jong se beauty course ana tu ka charlie ji ning hang polo te ko pi lo ke claim nang poke
0: aprang si la ke beauty course ma de ke pang e hin na tu ka charlie aning ke hang atuma phan la ke lo ka charlie ason tin ta ning ding ma kinang sot ka charli ya kar ita kinang sot ka ning je chot kalira munit tum ka ning je ka judun chot kalira na mithanga kar it bang du vek nang ji kalite nini ni thom charli po tengne det po ason tin parlor pu chot ta kali ason tin na business na ge claim ling ta la kinang sot la ke ning ding la pe na me thanga ning ke hang pensi charli nangi la det pen nang training ke an la ke mopani li nai than so ni tum long pan long ka plek san nang tum chali dam tam me la pa so na thas government scheme du pi khang jang non lom ke chiklo yon thom a course la ta do government men the people la pa so si private ni tum son pa la long and the people na si la so teng pen nang tum la a product sa men nang tum ka chini ka buji chit a qualification an ke donang ji mane bang jong si nang li para long bang si pininar ju pon den nang explanation of pan ke than pon pa ke pan ke nang li ke thek chit an ke nang metang ka charli na thuta do pon nang ji hala a men ke lang la pen ku pi si la a chu color sa la pen la la son ason a son pusta me blonde ko pi color lo brown ko pi color ma lo ma di golden brown ko pi color lo ma la hai ka buji ka chini chit an ke nang li thek te mi san ji karchali ana thu jong second nang sol putel hai bangke ke nang sol
1: puthot ni lina ju thikla nang lila swar lo atuma phan kapapang I a psyche claim pen an parta ka prek kopini a psyche claim pon la pusonda dolang ma
0: ni lila pen a ka prek a psyche claim pon parlor hin a thu ma de lage pang e hin a thu claim kle ko ta ni li chipaduk det abang pi mantunya prang a hema hem pe ki jor la puta do la pen ni pei la ke karbi ke kaldi mizo alang tum ka chipaduk de da jat la pe ni methang ta karbi tum ta ka chipaduk de abang tum pina report ni li inod so lu pusa do joy je prang pen ta na ni pin mizoram pen sta me hada ni pai dim lo pot hada pen sta hormu wan po peri wan po dimapur pen ta peri wan po la sona taxi non anta ni li parlar hina tu bang ke peri ta sona soni bi pon ta do ning krenga peri ne ke bi pon ta do la se a hoda da ke la haita ni jor pon jai
1: tang te ka padu se alam thi ni linar ju thik la nang lila beauty course ka charli pen la bang soa sai ke klem pen ke la isi me senali do ponang li pudam ikjima
0: anutin ta ajat klem

Pini chitia chiklo nipai kripli urmia ni suri ni rang kora trok ani kan karbi ajai mek na karji dona tonga pan nili jona rung hang kardong pa jesi akaswani gati moha bahu ang deng pen karbi ajai mek dang pon tulo. Jai mek e wang lake medium wave pen meter parukli ra kri sira to warpo kilohat spen paru trok sira ang kora sirkep la pen megahat spen paru sira sira to wara trok. Karbi ajai megalong pen aprang si ke pinyasaran te arju sina. Pinyasaran te ke kiti alosam. Lam te ke man, bipak thad lo te mate tu lo te kiti arpung ke lo samathak si binang ji. Bipak seta aprang pen alosam kiripi athe ke thilo rapi arpung ke bad ji apan lo. Lasan se banghenia bong chobohong lo te inuda bangki aning ki thi pen ning ji po. Ne ta thi yog je tang te ne lo sam ke inu chipon ji athe ke oklar chipon ji kipu dam ke alar ka chi hoi puap. Puapan. Lasi litum sarkar sukar biatum sarpalam thi lo. Ki thi alo sam mate alar kapatipon mate oklar puapan.

0: nang ki klem dun hala film kwana film la nali non an klem ta
1: la dun ki dun dun lok bang ke kan dam mang mana pb ka dinam
0: klem
1: hala sampri ben ben pola sa
0: pola sampri long ko sanang len nge
1: sampri long alun na chiteng ni thul la plasa ji ding pigle ma ni kor jang ko ma he
0: o lage aphang de klem
1: la mirbin lo sa
0: mirbin
1: fokson
0: ang se de ijira sabo lu ni chade
1: ba

0: nangli film da claim lo lam kan da nangli claim do niglo yut festival long nangli ko santi khanda kicharap do niglo anin kan tin ga
1: aprangke nili chepate dun bom son ke chepate ta nili modern song chepate dun de la chisik sepin lun ki mi lun barim nang la son ja na la son chepate dun po la dak ba nili fast la son sil fast nong e son silong dun dun lun ki mi lun barim lun ki mi ta non mat dak lun ki mi bonai na pu po nili tu bonai na po ako lun barim ta non la son ajir baluri ajir lun barim lun tha pu po lun nang po la son ja he ake non mat char he tha ta char he nang po la son sinili chipate dun bombo para ke oso padok oso pakan tuwa ke tham la sinili chipate dun la pente la chipachalun he la son akorjang le somar chipachachalun la son bom oyelun la son sinili chipate dun bombo man ke aphi bang ke nili tu matim mane tike langjon pulo la so timalong nili phan member nang pon dela member nang pon lo man ke da phi ke vice president ar punang pilo nili phan se ama la son si chirap don bom lo clan don bom lo ke non clan bom mang bom lo nan ke bia lo ama si taralang so nili phan ke jas nang pai don don lo ha da la prang central team ta nili lun don don ma jas ta nang pa don don ti ma si jas ha ta don don lo pen la pula la serial haita la samistum di phuwangte san serial nang klem klem mati la sono tang te nili phan la serial ahin ke na palot pon chengela bindu bindu terang pi hala
0: kupu la men la serial men ge
1: nili phan nang pon cheng ke sintu pu sintu pu a serial se nili phan nang pa klem pon lo angko phi ha imu damasar la hai hoi si nili phan nang pon la
0: hai imu hala kine theater party sta frank klempon mate di la dak nang li dun
1: la bang ke dun de sar la ke serial bang nili dun ke la bindi

0: amatsi alangli phansta me india longke father of indian beekeeping pusi hokponno lapen ke tum pangreng bom wang bom si non an ilitum pejo pejo penke ilitum a district along ilitum a state along sta me nang le lo non kar biang long long tanang le si ne lisita me piyo ka pangreng hala tuman thekdun long si ba tomo arjulong si nilita ininga rong piglo ama si non bank eli tuma district along the defute bok het along sta meni lista klem pon long lo
1: kala
0: la ke isi a history alam lo
1: piju son ko ando iglo la pen kolobang ke pangreng bang si kemi ikpo
0: a hok lam lo la ke ili tum piju pangreng jipute ason among mane type of bee mante kupia species la bang chini kenang sot la si ili tuma long a son ni a piju ke do ison ga langi do pijolo la pen ison mangga langka ve pijolo alangki do apijo angbong sitame ili tumalong son pho ana pijo do son pho angbong pen ki pangreng me ki pangreng no lastame non ili tum chithan panona number c la ke rock b la phan ke ep darsota possible la ke r long long c ha inglong kang tuyo kang tui long 750 feet ampar la boropajo mate hala arlong thipo jo hedi inglong kang tui long sindoji la bangke rock b pusi pudamlo la pen hini bangke indian b la ke ep sarna indica la bangke non nili pangreng bom pi jolo la pen india long suitable pi jolo la ke ke pangreng me nai pi jolo india long ke la pen ke hini bangke little b pudoji pi jo so mane bi hek pi jo la ke ep floria pusi pulo la pen ke do thulang isia bangke the European of Italian bee, Epi mellifera, la banke kaprek a dead along si ke pangreng ring. Bons tame non India long ta, Epi mellifera tame pangreng ponlo. La banke alang ta long ong muchot, la penke a pijo of ta teroi. La penke isidolang la banke stingless bee, si pulo, la banke scientific name pulotangte, Tetragomula iripidinis. La banke joram jo vurbu hai son manzi pulo la achu ancho ji gang tip lage nang check che pere da nang ne la pen hala indian bi mo pen hai episarana ta hadi la ta nang check we anem dolo bute nang check masi nang check che lo jo la si non ni ligi pangreng bom ta episarana si pangreng bom lo non an ke ni li ke pangreng ke 15 heps mane box hadi 15 box an dolo la si son pho pi jo itumlong dolo la son phong bong pen son ni bang pangreng melo stingless bee la pen hala indian bee episerena la pangreng me hala son thom abang ke pangreng no rock bee tong ha pangreng sungkrung la puson lo la pen ke do thulang hala alanga ve pijo he non itum long le jisome at tang ha teke maharjong tang ha juleng tang ha pula hai do hala hai bang ke pangreng on elang non mat ke la so pot modern along di ke pangreng thek pon long lela la lo pijo a type bang ke mande pijo a sona bang ke
1: pijo ka pangreng ji phan adang ko an bak the ik nang po
0: pijo ka pangreng ji phan ke itum langdam lo pulong te adang ke ni li la an chiri pho chiri truck pula person ki non mat ke thekam long lelang stame adang ko an nang ji ma po ge di chair sonat hla box mane b haps pusi pulo ba b box la ke phut ni ba phuri si la an le adang don da chok la pen isia bangke la person la adang the nang ji pulotang te hala adai ta mokha alang tum ki chua an di
1: kala
0: mir punon theng pi theng prang punon adung jong si do pik pulote la bang adang the upstami tum pangreng unji sitame non mangke la pijo hom bidor vet ke la ke phut isi si bak do ji la pen ke la so dak pache hello nang ji ke la ke mitarisi mitarisi anote a box ako preka box ta mi biponong la si tum langdam lo pangte adang pulute lage ning hang ana dangta bunai un an jong si long thai do ka chu pana thai do alang tum phan pulotangte he nectar pollen ka collect ji than a hok pera lam mangela son lo bang hanjang ka tiki tum longke ili tum achiri do pik pik pot hanjang jong si chiri pho pulote jong si ili ke ko ana chiri si ba ke pijut hala dak tiki dun melo a box bidun melo sta me a hok pet kinang vek ji ke phut ni ba phuri si an ta me ili tum pijo ko pangreng phan ke along le ba dim ke la puan ta chok
1: hem ti kup long pusita me pangreng ik me la po san
0: a hok lo la ke nili ke non mata hem ti kup mane hem be ri long ha a sabso mir do la pen li su do tharve do la hai huyo ma si non hem be ri long ta box ke thoman ke nili pangreng pon mom lo

te mo nang tum long bi chi du kleng sarapo e nang tum long bi chi du kleng sarapo tonon jili atar so

0: Tono nang tan mir jeng mu so so ili so karbiya so lun kan porom puelo nang tum long bi chi du kleng sarapo e nang tum long bi chi du kleng sarapo mo pir bi nang ing tang po lutun ke aku ru man po ta
1: lun mare mja me long pen adun tu lun adjuk sana kilun ji bang am it mung pi alun alam te pisar busar akai rani e hot alun to tang te adjuk sana
2: e pisar pen pu cha kadina hu dan ne tum e a ser jang ke min dar ha che bang ne min dar ha che bang sing kan la an an ne jon ma ve rang rang ne pa sa mi jan jan bang rupa bang ajang rasik long alam siju bairo alam neri ro acer nam ne chung mun jiralam e chung mundir ko an ne rupa bang ajang

0: support on lo pulo te la ke kong el chulang ki chu son mimik po la pen ke sim lo brain long an signal dam po kong el bang mok lang nang lang pu la son thot si brain bang ako direction po a bang han body phan je chulang release no inke la si kong el chu thek the det pulo te la breast pump bang ta use me ba kong el mek jang lot mu hati pu son 2 to 3 awali mek jang lot hu ta do ji mek jang lot pu lote breast pump pen chiulai me la so teng si chi chi feel bom po breast bank milk pen chi feel bom po
1: tang te la bang so bang ko energy ding phan bi me la pen ko sona di malong si bi nang ji
0: la breast pump pen chiulai chulang ke room temperature pu lote nona son ka phang ok al din ke 2 to 3 awals apena bcb bedat sike meje kang samadin pulote 4 hours anta bimi room temperature long la pen ke freezer long sike bi pulote 6 to 8 hours bimi inke freezer do freezer long ta deep freezer long sike bi pulote 3 to 6 months an bimi
1: tangte maneu so apai chulang ke chun idet la puson da doma
0: do mohet ki puson exike alta ve pin pen ke jotmo latum ge chu thek thelo secondly pini anatomical defect cleft lip cleft palate puno latum bang han siksak o kichu lahai tum phan bangke pacho nang kok posamus bati samus pen positame latum bangge direct chu thek thelang ba alta compic lang pulote tube feeding pupunitum tube bang thon po aso so tube thon si la so tube long si chulang bang people
1: chulo kenang salam bachini pon thei pon tangte osomar phan ko anarta si chulang ki pia bang kang ton ik nang po
0: osomar phan ka jot mo pen within half an hour to 1 hour pen cheng lock pen 6 months an ke exclusive breastfeeding la 6 months an ke thang ta pinang ni lang an ta pinang ni athema chulang along si almost 80% ba ke lang si do 80 to 85% ke lang la si extra lang ta pinang ne la pen ke ladak ang ton ke nang ji gutte nutrients sob carbohydrates protein fats pen cheng lo ke dak si dola plo vitamins minerals puno la si extra a whole mu ke pinang nilo 6 months ke men tu ne os kong el so dat tang ho pulote osomal so dat pulote la sahut bang do vai bang pimi do vai pen bahere pini lang tang ho pini an sangat duk tang ho ba chai nong ga khil tang ho la hai bang ke thang ta pinang ne lo la ke 6 months an lo 6 months of fit bang ke oso ki theji phan ke extra complementary food pu la bang pit nang po pang cheng nang po ke pacho pang cheng nang po ke pacho an ke pacho pang cheng lo pu le chulang bang ka pacho bang stop check pu kali chulang ka pacho ke 2 years an biwek nang ji
1: tang te osomara tum aphan penangana tum ahi eto koklo pupo lang pidate ti lang vet date ti la so bang me ma hing no lo lang di thani chima
0: aha it ke do pen lang ke vet thek long loi li tumang bong thek long prai thek long se ke ong la sila bang ke claim kle dat si ke meji athema non he jong ni ligi pu son la chu lang along si 80 to 85% ke lang si lang la dake la dak si la an lang ke dolo plote extra lang ki pi ke thangali avilo ako lang ki pi ke oso digest un elang thang ta pi pe da si me apok ke matro chu lang phan si la soma apok ke immature lang matro breast milk si digest un chot lang la si 6 months an ke thang ta pinang ni
1: tang te usumara pae tum usumok chuka ka hut ku pi pi a ke six sack ma ke sodol nang li than chi ma
0: apai tum oso mok chuka khut ka six sack thai kam long to muher ra che thana son chule ke long e si lo la depend do do la nipples problem acha ka pai tum thek dam long lo flat nipple tang ho ba invalted nipple nipple bang alo chilu chok depend ke crack nipple nipple bang a mek do kok ma something hang set set thek dam long chi tum depend mastitis to breast abscess to la phan puke la chepa joki pulote ke cheng chulang pang cheng da prang nang ji depend ke apora pol pen pachu nang ji la pen ke ajo pachu nang ji analo tum thegam long lo analo pachu po acho ke pachu che da ta thegam long long tum la si acho ta pachu len nang ji oso phan ba la hai ki so thegam long ji tum la mok chu ka oso mara pai
1: tang te doctor ke pachu si nang li chulang ki pibom apai mate mok chu ka oso mara apai a tum phan nang li hin ben kupini ke than ka pachini kang tung son do ma
0: mok chu ka oso mara pai phan ba apai phan cho che lo whole family phan sin ni li pudam po je mok chu ka oso mara pai tum already stress long si do you not oso che lang nang ji

0: tihek pen radio kar jura tumphan thani gima
1: to prangsi te pinilada akaswani difu nabangso acha tailong nilipan thekthedes tami lapusona por nang pipot nili labangso akaswani difu labangso klembangpu padarbang phito phalan tin tumanda nili hin pen ninga klong pen kardom pila kardom lasi nili kaya lamu polotang te nili tihek pen kithan paimasi bori ponpo lasi nili labangso thanbang pu labangso nang linil pan hok ponlo lapen tu nili non abang ke nang li pamuta pachini ponlo lurang swim school ti thanbo lapen labangso aprang nili pinaan biheko bensia nili labangso ninge hangdu je ani sinili ta thanbang mante po lasi la so dam dia prang prang nili kunasi nili mahang thekma la so putak same sabso thanpon po nili mahang thek labang ke delai area lo ba delai angkang lo 0.0 berapu pijointi labang so rong lo sinili mahang thek lo lapen nili mahang thek labang ke 19 ningkan lapen 11 June parang te wosik crazy la bang so ni si mahang thek lo lapen sinili haladak mahang thek det pen hanak rong si dulo ha sudhu bang ke lapen tu nili haladak pinang rong rupen na juilo lahai lasi nili haladak 2002 la so ninkano bon nili class 4 delai empu English school along sinili dun lo lasi la bang so nili dun dun pen class 4 nili haladak pen hasudu ke living lason sarvet pe school la so na do non le li metric pass system la pasondo hasudu pen hasudu nili empu English LP school pen si delai pen sinili hanak pen sinili class 4 bang ke ching siang de madang na fast bian sinili na pass lo la so pen pe nili la dak class 4 pass zet pen la hem no managing wa lo puali lo la dak wrong dulu pulo dan ko pini wrong ha wa ke dokok te ma la sila puali lo pusi dang li pan dipu si bidon tiklo pomasi halo so du nili sabras ta me thanbang LP school along la si anang li phan ha dak le bidona bosi di phurong so pc 1 si nili punu hem si dobom lo nili ladak dun lo ladak di phu bangke nili uc union christian bosi pu non ache thang thu bangke christian english high school bosi pu lo ha dak si nili class 5 pen dun lo dun dun pen nili 2008 aning kan nili metric tok lo ama si la bang su non la pana lam chi thanang kok bangke hindi la so pu thak lo jo la si nili class 9 pa dak class 10 dun ke nili hindi week pick la sila bang sudu nili class 9 ndu ke nili banga pregong situation net ciklo yon no puya ama nili tuition en lo la bang su ndu ala non mangge nepali ha di ala nil to miss la bang su pana ronju che trip ola long se ama si class 9 hun nili gen 10 en lo ciklo yon na su pena class futhot abang ke nili ala mitrigang ding dana ngali lo ama si la sudu da nili ge cha thalo porang te hindi bang ke pason bor ile pason jo nili chi ni asu du non pini asile pason hindi than bang manji puke ama si nili gen ten se meeting pason hindi ama se hala sudu ben sin nili bang so hindi po bang ining che rot ko la pason jo pugali ili tum da bor ibudi unji po la si nili hala su ben si charli lo ape la so adun tu la bang nili punu nili dobo charli bom dobo hal bang so nili punu sami hindi athan bang high school long ama se lang list ami hala sudu hindi labang so rashtrabhasha pudu hala bang so rashtrabhasha ta lang list lai bo na puta ma da lang list porikha patiti la puyo ama nil tu manda pulo nang to pu nang tum da pu gali lo smart tum porikha pidun hindi porikha pidun ninkan si bene phong phong wa ye po pe na hala da itum regular class la pson da gali po puta dun bo ma puta chali bo ma pola so nang jur pen ma si nil la da pa ma si poli ha sudu ni ge nili mani lapuson hindi lapuan gawe det metrics gentle lapuson se passport charli ni phala sudu ni cbc lapuson se ning charli bom sinili la dakta nili la rashtrabhasha la center bank di fugo boys daksi pati bom la se ha sudu nili dak ipu exam la pi bom puta college sa dun bom lo la se la pupu na mom se pian ba nili 2015 aning kan ke la pu hindi bang rashtrabhasha pen hindi BA nang tang lo BA bang probin pulo nili ki cheng besi pidun lo parichay podo prathoma podo

0: Là cái agar shivani tifu non ar tu xin ang lamet ajai mek lamet ajai mek long non al tu mar chu lang po ang mi han se pen to mo so ga tan a to mo so men sing ve alang tu
1: sing ve alang tu kalang bu he neta arjudun long chot lang ti ho kalang ga lisita kapatingidun abang si genang po. Sarthe ke kaya ting si. Pasibok roy, roy, roy lo. Birta ke wan abang ko mat mati. Lam ka ningje ta nang tumge ningje pe wai dak de de titi ong ko marli. Bajong mastor amu sarthe apan lang peng pen aning chipit hisu lo. Sika penan hai long si phu nang ke lo putang det lo bo. Ruby sing si nang ke lo pu lo bo. Arjudun pame me po aningchi pithi pang tarare lego pusi kime pura bajong mastora piso kamenta bajong mastora phandai pring lo alama bangke jat le pusi ta ahoglo nonke kidun thegi abang helo bajong ningje joy joy lo kamatha mong loi bo dun thek the buge chokchi det bo mekri meglanga hut kachirap kachito theksi jati jabor khai mai pulubo bajong apisu kamen puthu lilo kalang ke kalang luti non ke khorot bang helo keram kerong sita rinang po apisu pulelo

apunua so po inudlo. Laso aprang aningkanta alang du na banglo. Pininga bangke non birta ng kilia banghelo. Inudbakta arta ningkan po kepling une. Hemdang te himipisi koy ruilo. Jang reso si pumat sarmut sarmilo. Langding tang te kaching jinsu kachithira. Kitilo la bangke bangtilo joyke. Uso maratumang te chumuwe, junuwe, peyawe, riyawe. Muthella ihum hum ahem duke vir de theklor lo lage. Bajong na stor ke labang suol lam si aningisu. Chingthur mir mir po chilu thuchwa. Klardun bor bor po imbuthu de. Lapuson leko pusi no humisi ka chingthur unpo. Lahaya pot hello. Non ke akorte ki thi aningke oi kalisi aning si jangje thu rong lo. Unpute kithilot amua phan e jai jai ni bake ke pamala lapu ananda aning du. Lasi birta long lok ben. Atheng no phul lok pura amu sarthe phan si kang chek ithor thor de lo la. Non ge inte. Aheng ge pine hi akreng akrang ta ti rok re le ji buko. Sarthe na thu chete war pen bajong pulo. Themati neta li dundil langge mati ho. Kili dun ta ke thek ji ne ke thek the ne. Sarthe apu chi phuk thu mir le la. Kupi ha. Anu tong ka palu he ma. Pu chimatha si bajong ar juthulo kamching khan pikti neta phere higlo bula bangso alam ase arnu penda chini detl horge jun penam parnang kam du puhe ko kupia long tarlo nanga tharle am phlut pohe ali tok bi hem me hai ke kroy ko langit teng ji buti ho mu job karnang cheng lo tae muni chelong the thele po Muke nang si nang ning thili. Apran che thong dut sarthita ning je tam lo. Tam kar ju ji aphan anu che den ding lo sarthi bangge. Athe ma lapu an lam kang tang ki put tam duke bajong ke dojoy ji abangali. Lake sarthi chini pe me. Bai lasua job kar ta hai. Sarthi aphan pa manghu ha bajong lam sampe ning je joy joy lo. Rat pereng nang bu bang sorkar Kamatha ilia bangke rong roju ide. Chepa selet ide. Ake joy ke long tin ko. Rit ja hidiku me che o pru. Ache te pi wang phun puthot pulo. Lapuson lo ke pirthe ring dun thek the itum. Ar leng atum phan ke jat le pisi ta thek the ti. Vir vek ji itum. Malom sopor baduta ningeje. Bajong episo bang lemhini nang odrui asimini kang thiji phan langtunguna thuke dam banghinita langdun phrong piju piju pen arnia bang punjang long parai na thu sun bom lo bangsu atur ke er langpia langang ringa ling kandun boy ana thu bajong master langdun ding lo malom lo langalir nang pre prung ang le avidet le lapu galilo Kahelo doi ka liya pot, nanga bang, nondun bomo. Pinapada prang, wang tujuy na. Nang wang lute, nidun tupo. Sarthi apan kapin khatason si, bajong bang pujoy la. Kidama bang heluti ho. Ing narta non malompo majuy jam ho. Atumi hetta, rong kimi ke hem hum ni. Yahu, ki prida. Sarthi thakdun nila. Non ing ting til lang e matiko. Nang ne saikar ponde noon. Ne bang, ku pine hore bong bong bang bang, pine kuwe om om am am apan, man ne long pine tangka hikitang enok bag long ime ne riam lang. Inud bang hini nang chetong dun pulot te, lang e so kisata, pidun meme lepoke. Hadak ta, o sumar sa isi nang ta thek long lubo. Amit hangi ku pine ki buigang chom theka bang mala. Nang ta chinin et lubo. Peju peju pen bajong puthot kayateng aningi thiason ate ot beninje thulelo damrae bangke saiker pen ke unla sita khoroda bangsi hikitang nokta chikun lokleti igo lampe ongre riko ne dedle ne korte gali nang ta nang korte non la phoke vet dulam bonho harlung tumro sapu renthoma biskut ponho Neta ti